Kata o dala no makati wose na kakwodi. Dala no. Dala no make bae na kawati. Kata kamana o kangato. Aneno kangato makati jemo pile ti wati yae. Dala no. Dala no maki jeme na kawati. Ero kamana upinyini. Awara upinyini makati mewi etanyakiwe.